0: Duhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufise icyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79861 ubusa 39 canke kuri 69351 104. Muragaheza gigwa niyasezeranye itazi kubesha.
1: Chuti mukunzi wa Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije. Amahoro y'Imana abane nawe. Aka nikakanya ko kwicara ku birenge bya Kristo kugira ngo wironkere ijambo ry'ubugingo. Numwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahometswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Kikiganiro ugitegurirwa na Julien Manirambona, ukagishikirizwa n'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze. Dusenge Imana. Muremyi wacu kandi Mana yacu, dufashe kano kanya kugira ngo tugusenge, kuko atawundi cyangwa atayindi umani ihwanye nawe mu bibaho byose. Icyubahiro ni icyawe, inganji ni iyawe ibihe byose. None rero turagushimiye kuri kano kanya uduhaye, aho tugiye gufata kanya ngo twige ijambo ryawe. Uridutahuze kandi mwemu wawe aritahuze n'uyu mwene data agiye kurikurikirana. Nibyo nsabye mu izina ryera rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya 13. Ibyagezwe byo kubibutsa uburyo bavuye muri Egiputa. Uhoraho abarira Mose ati, mundobanurire imfura zose n'iby'uburiza, icy'ubuzibura cyose cyo mu Bisirayeli ni icyanjye, ari mu bantu ari mu bitunzwe. Mose abarira abantu ati, muze mwame mwibuka uyu munsi muviriye muri Egiputa mu nzu y'ubujya, kukoraho abakuje ino ubushobozi bwinshi, nihaze hagire imitsima yambiwe murya uyu munsi muviriyeyo nuwo mu kwezi kwa Abibu. Nuko rero Uhoraho niyamara kubashikana mu gihugu cy'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abahiwi n'Abayebusi, icyo yarahiye basogokuruza banyu ko azokibaha igihugu gitemba amata n'ubuki, muze mwame mwitondera uyo muhango muri uku kwezi iyo gutashe hose. Muze mumare iminsi ndwi murya imitsima itambiwe, maze umunsi ugirindwi uzube umunsi mukuru w'Uhoraho. Imitsima itambiwe izibe ariyo iribwa muri iyo minsi uko arindwi, nihaze hagire imitsima yambiwe ibabonekamwo cyangwa umwambiro mu gihugu cyanyu cyose. Kandi kuri uwo munsi umuntu wese azabarira umwana wiwe ati, bimbikorera kwibuka ibyo Uhoraho yadukoreye igihe twava muri Egiputa. Ibyo bize bibabere nk'ikimenyetso gishyizwe ku maboko yanyu, n'ikibutso gishyizwe hagati y'amaso yanyu, kugira ngo ibyagezwe by'Uhoraho byame mu kanwa kanyu. Kuko Uhoraho yabakuje muri Egiputa ubushobozi bwiwe. Nicyo gituma mukwiye kwama mwitondera iryo bwirizwa mu gihe cyaryo uko umwaka utashye. Ibyagezwe byo kucyabaye ubuzibura cyose, kandi Uhoraho niyamara kubashikana mu gihugu cy'Abanyakanani nk'uko yabarahiye mwe na basogukuruza ko azokibaha, muze musobanurire Uhoraho icyitwa ubuzibura cyose n'icyuburiza cyo mu byo mutunze. Ubuzibura bw'icyitwa ikigabo cyose buzoba ubw'Uhoraho, kandi cyana cy'indogoba cyose cy'ubuzibura muze mu gicunguza umwagazi w'intama. Naho nimutagomba kuyicungura muze muyivune izosi, kandi imfura yose y'umuhungu yo mu bana banyu muze muyicungure, kandi no mu bana banyu nihagira ubaza se mu gihe kizoza ati ibi n'ibiki, aza mwishure ati Uhoraho yadukuye muri Egiputa mu nzu y'ubuja adukuje y'ubushobozi bwinshi. Igihe Farawo yari yanse kugondwa ngo aturekure, Uhoraho yishe icyitwa uburiza cyose cyo mu gihugu cya Egiputa. Imfura z'abantu n'uburiza kibitunzwe icy'ubuzibura cyose cy'ikigabo tugitanga ku kimazi k'Uhoraho, ariko imfura zacu zose z'abahungu turazicungura. Ibyo bize bibe nk'ikimenyetso gishyizwe ku maboko yanyu, kandi nk'ibishyizwe mu ruhanga hagati y'amaso yanyu, kuko Uhoraho yadukuje muri Egiputa ubushobozi bwinshi. Imana icisha Abisirayeli mu bugaragwa. Nuko rero Farawo amaze kurekura abo bantu, Imana ntiyabacisha mu nzira icya mu gihugu cy'Abafilisitiya n'ahariyo yari irashe, kuko Imana yivuganije ita abantu boye kuzohava bicuza babonye intambara bagasubira muri Egiputa, ariko ibajyana izingu zingu ibacishije mu nzira icya mu bugaragwa ahabangikanye n'ikiyaga gitukura. Nuko Abisirayeli baduze bitwaje ibigwanishwa bavuye mu gihugu cya Egiputa, kandi Mose ajanisha magufa ya Yosefu, kuko Yosefu yari yararahije bene Isirayeli bikomeye ati Imana ntizobura kubagendera, namwe muze mukure amagufa yanje ino muyadugane. Bava i Sukoti bashika basagaza i Etamu aho bugaragwa butangurira. Uhoraho ku murango yabaje imbere ari mu nkingi y'igicu ngo abarongore mu nzira. Mu ijoro yabaje imbere ari mu nkingi y'umuriro ngo ababoneshereze kugira ngo babone uko bagenda ku murango no mwijoro. Ya nkingi y'igicu ntiyava imbere y'ubwo bwoko ku murango, niyo nyene y'umuriro ntiyabava imbere mwijoro. Kuvayo ikigabane cya 14. Farawo abonye kwa Abisirayeli bagiye acha agagwa. Uhoraho abarira Mose ati, barira Abisirayeli bakebanuke basagaze imbere yipi Hahiroti hagati y'imigidori n'ikiyaga aharabana nibayari Sefoni, aharabana naho hantu abe ariho musagaza iruhande y'ikiyaga. Farao ahava iyumvira kubisirayeli ngo igihugu baciyemwo bahuvye, ubugaragwa bubataye mu mbobane. Maze umutima wa Farao ngira ndawukomantaze abakurikire, nanje nzokwiheshereza icubahiro kuri Farao no ku ngabo ziwe zose, kandi Abanyegiputa bazomenya ko nduhoraho. Nuko Abisirayeli babigenza batyo. Maze umwami wa Egiputa baramubarira yuko abo bantu bacitse. Farawo n'abamenyekana biwe baragagwa ku bw'abo bantu. Barabazanya bati, mbega twakoze iki kurekura Abisirayeli ngo bagende ntibabe bakidukorera? Azirikisha umukogote wiwe ku mafarasi, ajana n'ingabo ziwe, ajana n'imikogote 600 y'indobanurwa n'indi mikogote yose yo muri Egiputa, n'abagabisha bagaba abagendera muri yo bajya mu ntambara. Nuko Uhoraho akomantaza umutima wa Farawo umwami wa Egiputa, akurikira Abisirayeli. Kandi abo Abisirayeli bari bavuyeyo babakubagurije. Nuko Abanyegiputa barabakurikira bari n'amafarasi n'imikogote byose bya Farawo, n'abagendera ku mafarasi n'izindi ngabo ziwe. Baba hambiriza aho bashagaje hafi y'ikiyaga iruhande yipi hariro Hahiroti, aharabana ni bayari Sefoni. Farawo abegereje Abisirayeli bunamura amaso, babona Abanyegiputa babomye inyuma, baranduka imitima maze batakambira Uhoraho. Babaza Mose bati, mbega ntamba zari muri Egiputa mukutuza na gupfira muri mu bugaragwa? Niki cyatumye utugirira utyo kudukura muri Egiputa? Iki sicyo twakubwira tukiri muri Egiputa tuti nuntureke dukorera Abanyegiputa? Kuko icyiza kwari uko dukorera Abanyegiputa ko dupfira mu bugaragwa. Mose yishura abantu ati, nacyo mutinya, mwihagararire gusa murabe agakiza kuhoraho agakiza uhoraho agira gwabazanire uyu munsi kwa banyegiputa mubonye uyu munsi mutazokongera kubabona ukundi uhoraho niwe agira ngwabagwanire namwe nimwinumire gusa uhoraho abaza Mose ati niki gitumye untakira barira abisirayeli bakomeze bagende nawe umanike inkoni yawe uramvura ukuboko hejuru y'ikiyaga ugitandukanye abisirayeli bace hagati mu kiyaga nko ku musozi nanje raba ndakomanta z'imitima y'abanyegiputa nabo bahake babakurikire maze mbone kwiyesha icyubahiro kuri farao no ku ngabo ziwe zose no ku mikogote iwe yose no kubagendera ku mafarasi biwe maze umumarayika w'imana yahora abagendera imbere abayo agaruka inyuma yabo ya nkingi y'igicu iva imbere yabo iraza ihagarara inyuma yabo ijya hagati y'ingabo z'abanyegiputa n'iz'abisirayeli ku ruhande rwa bamwe hakubikiza igicu hacyura umwiza ku ruhande rw'abandi haba umucyo wo kubonesha mu ijoro ntibaruha begerana iryo joro ryose uko bajabutse ikiyaga gitukura nuko Mose arambura ukuboko hejuru y'ikiyaga uhoraho ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ukesha ijoro ryose usubiza ikiyaga inyuma amazi ayagaburamo kubiri ahindura ikiyaga humutse maze abisirayeli baca hagati mu kiyaga nk'abaca ku musozi amazi ababera nk'umurombero iburyo n'ibumoso abanyegiputa nabo babakurikira hagati mu kiyaga babomye inyuma n'amafarasi ya farao yose n'imikogote yiwe n'abagendera ku mafarasi biwe nuko mu gihugu cya Egiputa uhoraho acishiriza ari mu nkingi y'igicu nuko mu gicugu cya nyuma uhoraho acishiriza ari mu nkingi y'umuriro n'igicu arunguruka ingabo z'abanyegiputa azikivutu atuma amagurudumu y'imikogote yabo afata ntiyaba agikwega neza maze abanyegiputa baravugana batenda duhunge tureke abisirayeli kuko uhoraho abatabara ari we atugwanya uhoraho abarira Mose ati ramvura ukuboko hejuru y'ikiyaga amazi ateranire ku banyegiputa no ku mikogote yabo no kubagendera ku mafarasi bo muri bo nuko Mose arambura ukuboko hejuru y'ikiyaga umutwenzi utambitse ikiyaga gisubira muri nyina maze abanyegiputa bagize ngo barahunga. Uhoraho abacurikiraniriza hagati mu kiyaga. Nuko amazi asubirayo arengera imikogote n'abagendera ku mafarasi. Mbere n'ingabo za Farawo zose zari zigiye mu kiyaga zikurikiye Abisirayeli, ntiharokoka n'umwe muri bo. Ariko Abisirayeli baciye hagati mu kiyaga nk'abaca ku musozi, amazi ababera nk'umurombero iburyo n'ibumoso. Uko ni kuhoraho yakijije Abisirayeli kuri uwo munsi, abakura mu maboko y'Abanyegiputa. Maze Abisirayeli bibonera imibyimba y'Abanyegiputa irambaraye ku isesero ry'ikiyaga. Nuko Abisirayeli babona ibihambaye Uhoraho yakoreye Abanyegiputa, baca batinya Uhoraho, baramwizera n'umusabyi wiwe Mose. Mugenzi nkunda, ikiganiro ijambo ry'ubugingo tugisoreje hano uyu munsi. Icyo ndagusabira nuko wohitamwo ijambo ryayo kugira ngo udusangwe utagira ko mugayo. Dusenge Imana. Data muzigamye wacu, turagushimiye ko wamutugirira neza kandi ukamudukingira byinshi n'ibyo tutabona twebwe abana bawe. None rero ndasengiye buri wese ashoboye gukurikirana kino kiganiro, umwugurura umutima, maze igihe cyose ijambo ryawe rivuga riba ari ryo kudukiza no gukiza imitima yacu, kugira ngo Yesu Kristo niyagaruka azasange tumwiteze kandi tumwizeye. Nibyo dusenze mu izina ryera rikiza rya Yesu Kristo.
0: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufise ico mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39, canke kuri 69 351 104. Muragaheza gigwa ni yasezeranye itazi kubesha.

Bakunzi rero bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri nizere ko aho muherereye mukomeje gukurikirana isamirizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri rero menyeshe ko mu kanya gatoya rero muca mukurikira ikiganiro twige bibiliya aho rero kidufasha gutahura bibiliya na cyane cyane mu byigwa bya buri munsi rero ndabahe ikaze ubwo tugiye kongera kumva icigwa cy'uyu munsi mukomeze rero kugubwa neza no kunezwa n'ibiganiro by'isamirizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri.

Benedata bavukanye banyonyi baradiwaga kiza mwazindukanye natwe muri kitondo ndabaramukije ubuntu bw'umwami Yesu Kristo bubane namwe twibute guteka cyo gushika muri wa mwanya w'icakiganiro mukunda zindukana n'Imana uwo mwazindukanye muri kitondo niwa mvukanye wanyu Celestin ngarukiwe nayo ikiganiro cy'umunsi gifise umutwe uvuga ngo umwana na nyina basengwa ariko imbere yuko tubandanya ikiganiro cyacu reka duce bugufi dusenga Imana uhera mana yacu kibirengeye urahambaye urumugororotsi udukunda kandi utwitwararitse izina ryawe rihabwa icyubahiro urakoze kutugejeje muri amasaha y'igitondo urakoze kubw'uyu mwanya urakoze kubw'ikicibwa tugira dusabikanye na bene data ngwino ukore ku mitima yacu kugira ngo abari buduha gutahura kandi uduhe guca bugufi twemere inama zawe mu izina rya Yesu amen. Umwana na nyina basengwa. Mu kugereranya isano riri hagati ya Babuloni ya kera na Babuloni yo mu isezerano rishasha, umwanditsi yitwa Hislop yifashishije ibintu byasengwa i Babuloni n'i Roma. Yanditse ibi bikurikira agira ati: mu bihugu byo mu Burayi aho ubutegetsi kwishengero ryaguye buteye imbere, ibiranga ugusenga umwami uhoraho kandi atabonwa biri nk'ibyatsi manganijwe mu gihe umubyeyi n'umwana wiwe aribo basigaye basengwa. Igice cya kabiri cy'ibyo yavuze naco ni ukuri nk'uko byari bimeze nyene no kuri Babuloni ya kera. Mu idini ry'abapagani Abanyababuloni basonera bidasanzwe imana y'ingore n'umuhungu wayo. Bari bagereranyijwe n'igishushanyo cy'umubyeyi afise umwana wiwe mu biganza. Uko gusenga umubyeyi n'umwana wiwe byaturutse i Babuloni byahavuye birandagata bikwira isi yose. Muri Egiputa umubyeyi n'umuhungu wiwe barubahwa kandi bagasengwa mu izina rya Isis na Osiris. Kenshi uyu Osiris bamwita ngo ni Horus. Muri Roma y'abapagani yari Fortuna na Jupiter umuhungu. Mu Bugiriki yari Ceres mukuru umubyeyi afise umwana wiwe ari ku ibere. Kandi no mu Bushinwa ho nyene itibe hamwe no mu Buyapani abamisiyoneri b'abajezuite baratangaye cyane basanze hariyo ikindi kigereranyo cya Bikira Mariya n'umwana wiwe bisonerwa kandi bigasengwa nk'uko byakogwa i Roma. Umuhungu nubwo yerekanwa nk'umwana ari mu biganza bya nyina wiwe yaboneka ko yarakuze akomeye kandi bw'igihagararo ateye igomwe kandi ahimbaye. Mu byanditswe byera bamwise Tamuzi nkuko tubona muri Ezekiyeli igice 18 umurongo wa 14 uwo bariko bararirira. Ibi tubisanga mu gitabo cyanditswe na wa muntu yitwa Isilope igitabo yise Les deux Babylone kuri page ya 14 na page ya 20 na page ya 21. Urero dusome muri Ezekiyeli igice 18 umurongo wa 12 gushikana kwa 14 maze turabe namba aya majambo araba Isirayeli yo muri Bibiliya maze arahambarira ati: mwana w'umuntu, mbega urabonye iby'abakuru b'inzu ya Isirayeli bakorera mwiza umwe wese mu cumba ciwe cuzuye ibishushanyo? Kuko bavuga bati uhoraho ntatubona. Kandi arahambarira ati: uhava wongera kubona ibindi by'ubugesera bakora. Maze aranjana ashikana ku rugi umuryango w'inzu y'Uhoraho mu ruhande rw'iburaruko ahari abagore bicaye baririra ikigirwamana Tamuzi. Bagenzi, ijambo ry'ubuhanuzi rya Ezekiyeli ritumbereza ku bintu bibiri, riravuga ibyabera mu ihema ry'Uhoraho mu gihe cya kera ariko kandi
riravuga n'ibizoba mu ishengero mu gihe cy'iherezo, igihe Babuloni hahambaye izokwegera ababa ku isi mu kaboregwe ka vino y'ubushakanyi bwayo, inyigisho z'ibinyoma zayo. Kubera yuko umugore agereranya ishengero, ubwo rero hano ishengero rivugwa n'inzu ya Isirayeli yaririra ikigirwamana cy'i Babuloni, mbega ubuhakanyi buhebuje. Ariko iyo nzira y'umwiza isi yose izokongera kuyigenderamo ku iherezo ry'ibihe. Mu yandi majambo, ugusenga ibigirwamana kweruye kuriho mu ishengero ry'uno munsi hakoreshejwe ibintu bisengwa nka beranda, akana Yezu hamwe na Bikira Mariya. Mbega narasenze semiramisi na tamunzi mu myaka yanje ya mbere y'ubwana. Ibi birangira mu mutima iyo nimviriye ko nahora nsenga abapfuye. Byifashe gute ho ibivugwa ko igishushanyo cya Bikira Mariya gihora kirira? Mbega semiramisi aracaririra umuhungu wiwe tamunzi? Hisiropa tubwira ko uwo baririra kandi yasengwa nk'umwana biboneka ko yigeze kuba ari umugabo wa Semiramisi. Izina ryiwe ni Nimusi. Uyo aranzwe neza muri kahise. Iryo zina risigura mu buryo butumbereye umuhungu. Ubu rero uyo Nimusi canke umuhungu ari mu maboko y'igishushanyo yavuzwe neza muri ubu buryo mu kumusanisha na Nimurodi mu nkuru ya Bibiliya. Niwe yatanguye kuba cihabugabo ku isi, yatanguye gutegeka Ibabeli mu gihugu c'Ishinari ariho hahavuye hitwa Babuloni, nkuko tubona mu itanguriro igice cya 10 umurongo w'8 gushikana kwa 10. Ibyo tubisanga muri cya gitabo canditswe na Hislop Le de Babylone ku rupapuro rwa 23. Ivyerekeye urupfu rwa Nimurodi, Bibiliya ntacu yashimye kubivuga ko. Hislop abandanya avuga ati umugore Semiramisi yava mu muryango uciye bugufi, yashizwe hejuru kuko umugabo wiwe yagiye ku ngoma y'i Babuloni. None amaze gupfa yari guca abigenza gute? Azoheba ibihimbaro n'umunezero yatewe n'ayo mabanga mashasha? Haba namba, nubwo urupfu rw'umugabo wiwe rutabuze kumucumita mu mutima, bigakomeretsa bikomeye icyubahiro ciwe, intumbero yiwe n'ibyifuzo byiwe ntibyashikiriwe. Ahubwo ibyifuzo byiwe byagize iyindi ntumbero yo ku rwego rwo hejuru. Akiri muzima, umugabo wiwe yari yubashwe nk'intwari. Amaze gupfa, umugore wiwe yamuhinduye ikigirwamana gisengwa. Ego, nk'urubyaro rwasezeraniwe umugore, ari nawe yategerezwa kuzomena umutwe w'inzoka. Kandi mu kubikora, inzoka nayo izomukomeretsa igitsinsiri. Tubona muri cya gitabo nyine Le de Babylone ku rupapuro rwa 58 n'urwa 59. Biteye ubwoba cyane bagenzi, ikigereranyo c'ikinyoma c'ibivugwa mu itanguriro igice cya 3 umurongo wa 15 cyatanguriye i Babuloni. Aha mu itanguriro igice cya 3 umurongo wa 15 twibuke yuko Imana yasezeraniye Eva yuko urubyaro rwiwe uzomena umutwe inzoka, ariko inzoka nayo ikarukomeretsa igitsinsiri. Rero i Babuloni baci bagira ikigereranyo c'ikinyoma c'ibyo bivugwa mu itanguriro igice cya 3 umurongo wa 15. Umwanditsi Slope abandanya atwereka ingene uko gusenga ibigirwamana kweruye kwakwiragiye mu isi yose. Urundi ruhande rw'ayo mayobera ni ubupfumu twofata ko ari nk'ihasa ryo gusenga ibigirwamana. Biciye mu bugenegene bw'abapfumu, iminara
ibintu bitamenyerewe kandi biteye igomwe baha icyubahiro tamunzi ikigirwamana gikuru ihuriro ryo gusenga ibigirwamana canke indi matima yo gusenga ibigirwamana utwo tugenegene tw'ubupfumu twari tugize uburyo bukomeye bwo gusubiza hasi ibigumbagumba maze ubucuti budatumberejwe n'ubwenge bukavuka. Tamuzi yari yarishwe kandi bagirira ibyo byose mu ntumbero yo kumuririra bacura intimba bamufata nk'aho akiri muzima kandi bakamuha icyubahiro nk'Imana. Muri Mark indinganizo yose y'amayobera anyegejwe y'i Babuloni yari afise intumbero yo guha icyubahiro umuntu yapfuye kandi kuba hatangujwe gusenga umuntu yapfuye n'abandi bapfuye bazohereza gusengwa. Ayo mayiri yatunganijwe mu buryo butangaje ntiyabuze kugira ubwago. Seminamisi yaratsinze yahereje guhabwa icyubahiro cy'umugabo wiwe yapfuye maze bakamusenga nk'Imana. Uko igihe cyagiye kirarengana bombi uko ari babiri mu mazina ya Leya na Nini canke Imana mubyeyi n'umuhungu wiwe basengwa umunezero utogereranywa kandi ibishushanyo byabo byari bishinzwe hose kugira ngo byame bisengwa. Uwo muhungu yasengwa gutyo ari mu biganza bya nyina niwe yaragwa nk'aho afise iteka n'icyubahiro cyose kandi agahamagagwa mu mazina yose ya Mesiya yasezeranywe nk'uko Kristo mu isezerano rya kera mu Giheburayo bamwita Adonai umwami. Niko Tamuzi nawe yiswe Adonisi. Baramusenga kandi nk'umuhuza mu izina rya Mitras. Barongera kandi bakamusenga nk'umuhuza n'umukuru w'isezerano ry'ubuntu mu izina rya Bayar Berit canke umwami w'isezerano nk'uko tubibona mu bacamanza igice cy'umunani umurongo.

by'ukuri tutazi inkomoko yabyo, tutazi n'insiguro yabyo. Yesu Kristo yasubirijwe ikigirwamana, Bikira Mariya nawe asubirizwa ikigirwamana kazi. Gutyo rero ibi bintu uko ari bibiri bihabwa ikibanza gihambaye mu bihe byo gusenga mu masengero yacu atandukanye. Gutyo ubuhakanyi buba burinje kandi bw'ubugesera. Imana irabiraba ikababara, nk'uko yabwiye Ezekiyeli muri Ezekiyeli igice 18 ikamubwira iti urabonye iby'ubugesera aba bantu bakora kugira ngo bandatse, ikongera ikamubwira iti uhava wongera kubona ibindi bibi abantu bakora. Niko natwe itubwira uyu munsi, mbega turiko turitegereza iby'ubugesera abantu uyu munsi bakora gukuratsa Uhoraho, turiko turabyitegereza. Bagenzi, tumenye neza ko Imana irababazwa cyane no kutubona twanse kuyiha icyubahiro ariko icyubahiro tugayiha umuntu apfa. Irababazwa cyane no kubona abantu b'uyu munsi badashaka kumvira inama zayo ariko bakumvira inama z'abantu bapfa. Irababazwa cyane no kubona icyubahiro cyayo tuyicambura maze tukacambika ibigirwamana. Nubwo twabyita amazina ngo ni Yesu ngo ni n'amasanamu ya Yesu, nubwo twabyita amazina ngo ni Bikira Mariya, ariko bagenzi mwumve neza yuko igihe cyose tuzaba turiko turasenga amasanamu, igihe cyose tuzaba turiko turasenga ibigereranyo, mwumve neza ko ntabwo bizohimbara Imana yacu. Nshuti zanje, mbega none ntimushobora kubona neza impamvu ishengero ryataye umurongo, ishengero ryaguye, ishengero ryahakanye Imana, riheza rikitwa Babuloni, riheza rikitwa ubupagani, kubera ko ibyo rikoresha byose nk'ibikoresho byo gusenga, ibyo rikoresha byose mu myanya yo gusenga ni ibikoresho byakoreshwa i Babuloni mu bapagani. Noneho rero nicyo gituma ishengero ryataye umurongo uyu munsi riheza rikitwa ubupagani. Zirope yarabandanyije avuga ati namba umwana irasengwa, umubyeyi we yarasengwa birushirije. Mu by'ukuri umubyeyi ni we yabaye ikintu cyo gusengwa citeka gikundwa cyane kugira ngo bashigikire uko gusengwa. Umubyeyi yashizwe hejuru ahabwa ikibanza cy'Imana n'icyubahiro cy'Imana, kandi bamuraba nk'aho ari we yategerezwa kumena umutwe w'inzoka. Ishengero ry'i Roma rivuga ko atari urubyaro rw'umugore ruzomena umutwe w'inzoka, ariko ko umugore ubwiwe ari we ategerezwa kuzomena uwo mutwe w'inzoka. Mu gihe Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro igice cya gatatu umurongo wa 15 havuze ngo nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'ugwiwe ruzo gukomeretsa umutwe. Ni ukuvuga urubyaro rw'umugore ruzo gukomeretsa umutwe, nawe uzorukomeretsa igitsinsiri. Bagenzi, aba bo muri iri shengero ryataye umurongo ho bemeza ko umugore ari we azomena umutwe inzoka. Bemeza ko noneho ishengero ariryo rizomena umutwe w'inzoka. Ibi kubivuga gutyo baba bafise intumbero, ariko kandi ni ukunyuranya neza na neza n'icyo Bibiliya itwigisha, kandi izo zica zihinduka inyigisho z'ubupagani. Iri shengero rero risubiramo amajambo yabwiwe inzoka muri ubu buryo, bavuga bati umugore azogukomeretsa, azokumena umutwe, nawe uzomukomeretsa igitsinsiri. Neza na neza ibyo nibyo abo muri Babuloni ya kera bafata nk'ukuri, kandi nibyo mu buryo bw'ibigereranyo usanga mu masengero yabo. Ibi turabisanga mu gitabo cyanditswe na Islop na cyo nyene cyitwa Le tonnerre de la justice. Uko ibihe byagiye birakuranwa,

0: go
1: uriyo kumuganza na mishirire ndayizerike na niyo ngabo ofre banyi itonda cyiza
0: ego
1: ibaje bero bashite bose tivukana na niyo nzima na nadine banyi itonda cyiza
0: ego
1: gusa sihumba mata kumuganza na jamboro na kiza gabo era itonda cyiza ego bitare nawo da kumuganza na itonda cyiza
0: ego
1: Murakoze cyane namwe.

0: iri nijwi ry'ubuhanuzi ubuhanuzi bw'ivyizigiro butera inyota ababuteze amatwi bugahembura imitima y'ababwitabiriye ikiganiro mushikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwunganira andika muti Ikiganiro cijwi ry'ubuhanuzi agasanduku ka posita 1710 I Bujumbura
1: Nkuko amaze kuvyumva uyu numwanya w'ikiganiro ijwi ry'ubuhanuzi ugitegurirwa na Pastor Nyandwi Leonard ukagishikizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri igihe cyose ku wa mbere w'iminsi ndwi aho bita dimanche kuva igihe cy'isaha imwe n'igice gushika igihe cy'isaha zibiri z'igitondo ugasubira kugitega amatwi ku wa gatatu w'isabato aho bita mardi kuva igihe cy'isaha umunani zuzuye gushika isaha umunani n'igice z'umutaga wewe unteze amatwi rero Nkundira mbanze ndakuramutse mu izina Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Icigo rero naguteguriye kiravuga kiti ubuhanuzi buvuga iki. Ariko kandi imbere yuko twinjira mu kirwa nyezina ndagusabe aho uri ubanze uce bugufi duheze tubanze dusenga Imana kuko atakintu na kimwe twokora tutabanje kwiragiza Imana. Uhoraho mwami Imana yacu turagushimiye. Ndaje imbere yawe ndengukanye abahungu n'abakobwa bawe bari kumwe nanje kugira ngo dusangire iri jambo washimye kutugaburira ndakwinginze kugira ngo ubahezagire nanje nyene umpezagire uhezagire abakozi n'ibikoresho bya radio agakiza ku isoko y'ukuri uhezagire umuntu wese yiteguye kwakira amajambo y'ubugingo ari muri iki cigwa mpemu wawe yera abari waturongora kugira ngo ijambo tugiye kwiga turitahure kandi imitima baryumva iryakire rihuye nuko ugomba kuko tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen none nibiki witeze tuzokungukira muri iki kiganiro citwa ijwi ry'ubuhanuzi mbega ubuhanuzi buvuga iki iki kibazo ndaje kucishura ku nsozero y'iki cigwa Banza utahure ibi bikurikira ngiye kukubwira. None ubuhanuzi ni iki? Ubuhanuzi ni ubutumwa butangwa n'umuhanuzi canke umuvugishwa kuko ari igihe umuvugishwa bikorera icyarimwe akaba umuhanuzi akongera akaba n'umuvugishwa. Kuba umuhanuzi ni ngabire s'umuntu abyihitiramwo S'umuntu abyiyita nta nubwo ari abandi bantu bakugira umuhanuzi nta nuwemerewe kwiyumvira ubwiwe ko akeneye kuba umuvugishwa cyangwa umuhanuzi kuba umuhanuzi ni ngabire itangwa n'Imana kandi iyitanga ikurikije ugushaka kwayo kuko atawuyibuza kugenza uko igomba mu bintu byayo Matayo 20 murongo w'15 Ibi sindabivuze ku bwanje ahubwo byemezwa na Bibiliya ehe uko Paulo abivuga aratubwira ko ingabire zose harimo n'ingabire yo kuba umuhanuzi canke umuvugishwa itangwa n'Imana reka tubisome muri Bibiliya turagiye gukoresha umurongo umwe wonyene umurongo uboneka mu gitabo mwikete Paulo yandikiye Abanyefeso kigabane cya 4 ku murongo w'11 aho Paulo avuga ati kandi yahaye bamwe kuba intumwa abandi kuba abavugishwa nawe abandi kuvuga ubutumwa bwiza abandi kuba bungere n'abigisha aha rero ucakarongo kuri iri jambo rivuga ngo abavugishwa nawe turabe mu rurimi rw'igifaransa uyu murongo uvuga ngo iki et il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes iri jambo abavugishwa lihuriranye n'iryo bita mu gifaransa prophète mbega mu giswahili bavuze ngo iki naye aritowa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii umuvugishwa prophète nabii insiguro nimwe naho mu cyongereza bavuze ngo iki And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Uko nakubwiye iki gisomwa kiboneka mu Befeso kigabane cha kane ku murongo w'icumi na rimwe. Rero no kuvuga ngo iyo tuhuje aya majambo yose umuvugishwa niwe profete mu Gifaransa, niwe nabi mu Giswahili, niwe prophet mu Cyongereza, byose bisigura ikintu kimwe. Kandi iyo ni imwe mu ngabire Imana itanga kuba umuvugishwa, kumuhanuzi, cyo kimwe n'izindi ngabire ni Imana ibitanga. Nta muntu ashobora rero kwigira umuvugishwa cyangwa umuhanuzi, nta n'uwubyiha kandi nta n'ubuyihabwa n'abandi bantu. Imana niyitanga izo ngabire. Ntazagira uguhenda ngo akurambitse ku ibiganza kugira ngo ube umuhanuzi. Imana niyitanga iyo ngabire cyo kimwe n'izindi zose, kandi izo ngabire zitanga ku mvo zayo no mu gihe ibona ko bikenewe. Aleluya. Wewe rero se ujya guhata Imana ngo harageze ko mba umuvugishwa, ngo harageze ko mba umuhanuzi, ngo ni jewe ndabishoboye, oyaye. Hari igihe Imana yihitiramo inkengerwa. Nturabe ngo nuko uhambaye. Ntabwo Imana iraba igihagararo, iraba gusa ku

ndo ahubwo ubwayo n'urukundo mu kigiriki bavuga ngo agape canke agape imana ni agape ntabwo ifise agape imana ubwayo ni agape n'urukundo kubera imana rurukundo rero yaminezererwa no kuyaga nabantu yaremye irashaka kuganira n'umuntu wese mubo yaremye waba uworoheje cyangwa uhambaye umutunzi cyangwa umukene warize cyangwa utize urumugabo cyangwa umugore umusore cyangwa umwigeme muri make icyo uri cyose imana irashaka kuyaga nawe yihe ako kanya wewe unteze amatwi nimba uri umubyeyi byoba bimaze kugushikira umwana wibyariye akanka ko muyaga nimba bimaze kugushikira uramaze kumva umubabaro n'agahinda bikuzanira none twibukanye muri Matayo 7:11 Yesu yaravuze ko turi babi none nimba ubabazwa n'uko umwana wibyariye ataguhaye akanya ngo muyage kandi uri mubi mbega data wa twese ntarushiriza kubabara no gutuntuzwa n'abo yaremye badashaka kuyiha umwanya ngo ibayagire baganire baterabire kuko bibiliya iratubwira ngo nukabubaha uhoraho baraganira uhoraho agatega amatwi Malaki 3:16 igihe umaze kumva ko imana ishaka kuyaga n'abantu yiremeye ibyo byaba bihuriye hehe n'igikorwa cy'umuvugishwa cyangwa igikorwa cy'umuhanuzi reka dusubize amaso inyuma mu gihe cy'imbere y'uko icyaha caduka mu isi mbega abantu bo baraganira n'imana umuremye Turabele nejiwaiti icha tugira. Ara tugira ti, Adamu na Eva, ntibara abana gusaba nezerewe badata wa twese wo mu ijuru, bari n'abanyeshure bayo. Kandi bigishwa na nyene ubwenge obutagira iherezo. Hampande yuko bari batewe iteka ryo kugenderwa n'abamarayika, barayaga n'umuremyi wabo imbona nkubone ataki bakingiriye. Patriarche prophète page urupapuro rwa 27 icaha nicyo cyasambuye cyongera gisangangura imigenderanire hagati y'umuntu n'Imana inyuma yo gucumura umuntu ntiyasubiriye kuganira n'Imana imbona nkubone bibiliya ibivuga ibyeruye muri aya majambo ngo ariko ibigabitanyo byanyu nibyo byabatandukanije n'Imana yanyu kandi byaha byanyu nibyo byabakingiriye mu nyonga hayo bituma yanka no kumva Yesaya 59:2. Ellen G. White umuhanuzi kazi w'Imana yo misi y'imperuka nawe yaravuze amajambo asa nkayo ati imbere yo kugarariza k'umuntu ku butegetsi bw'Imana umuntu yari afise umwidegembyo ntangere wo gushikirana n'Imana ariko icyaha cya Adamu na Eva cyatandukanije ijuru n'isi ku buryo umuntu atagishobora kugiranira imigenderanire n'umuremyi wiwe Patriarche et prophète urupapuro rw'1:84 kuba Imana yarihishije ntisubire kubonana n'umuntu imbona nkubone ni kuneza yacu kuko Imana yacu ari umuri rutongora kandi rero nta munyabyaha yoraba mu nyonga h'Imana ngo abeho Abaheburayo 4:12 hamwe n'igitabo cyo kuvayo 33:20 uwo muriro rero ntabwo utongora umunyabyaha utongora icyaha umunyabyaha Imana iramukunda ikanka icyaha nicyo gituma abagumbiriye icyaha batazobona Imana suko Imana izoba yasu umunyabyaha ahubwo nuko umunyabyaha yagumbiriye icyaha Imana yanka ariko ni witandukanya nacyo naho wowe uri umunyantege nke Imana izokwakira mazi gukomeze igutunganye igutera intege uzobona ubwiza bwayo ariko naho biruko rero naho Imana itakivugana n'abantu bayo imbona nkubone iracari yayindi n'urukundo imico ya data wa twese ntirahinduka ni Imana ikunda abo yaremye itarobanuye ku butoni canke ku cyubahiro uhereye igihe itari bwa tureme gushitsa n'uyu munsi Imana iracadukunda ni ngombwa rero
ko data wa twese abandanya kuganira nabo yaremye naho ari babi kugira ngo abashikane kugakiza maze baze bongere kugirirwa mahigwe yo gusubira kwibonera Imana amaso muyandi imbona nkubone nkuko byanditswe ngo

Hadi wakakiza kuisoko oyukuri nchuti wagenzi bakunze bisamirizi agakiza kuisoko oyukuri ndawa ikazi rero umukiganiro tugiye kugirana uyu munsi tukaba tuza kuganira ku cyumviro cyumviro gihambaye cyane gikora ku mitima no ku buzima bwacu icyumviro kivuga ngo gushavura mbega ishavu ni iki ni byiza cyane ni ribi nizihe ngaruka zo gushavura twakora iki kugira ngo ori itatuganza reka rero ndabaha ikaze kugira ngo mube kumwe nanje muri kino kiyago mu kanya rero cangaruka namaze kubashikana ku ibyumviro bitandukanye tuza kuvuga nako duhereye ku ishavu mbega ishavu ni iki ni byiza cyane ni ribi nizihe ngaruka zo gushavura mbega gushavura birashobora kuba byiza biba byiza ryari biba bibi ryari mbega twakora iki kugira ngo dushobore kugenzura neza ishavu ryacu akaririmbo rero ishari karirimbwe na Arisene ngaho imanege kabandanye kabanezera cyane mwebwe mwese muri ko mudukurikirana hano ku isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri

Haduwa kakiza kuisoko yukuri tulawanda ya nikiago chaju. Kubadufati hagati. Tuliko tuvuga na kungi ngo. Ivuga ngo gushavura. Ishavu. Iyo umuntu ategenjeje neza igihashavuye bishobora gutera ibibazo bikurikira. Ubwa mbere mu buzima, ubuzima busanzwe harimo gutakaza abagenzi, ashobora gutakaza abagenzi, gutandukana kw'abantu bakundanye, abantu bakundana bagatandukana. Ishavu rishobora gusambura ingo mu gihe rititwawemo neza cyangwa ngo ricungegwe neza. Gutakaza akazi hamwe mbere no gukomeretsa abandi. Ibyo navyo birashobora kuva ku ishavu. Ku gukomeretsa abandi ushobora kubakomeretsa mu buryo bw'ibigumbagumba, ushobora kubakomeretsa mu mutima, ni nako ushobora no kubakomeretsa ku mubiri. Ibyo byose bitewe n'ishavu. Ubwa kabiri ku magara rero yacu. Kumagara ya kiremwa muntu ishavu ridashobora gutera umuntu umuvuduko urenze w'amaraso, twara bibonye peritansio mu rurimi rw'igifaransa. Ishobora gutuma umuntu ababara umutwe, ameneka umutwe cyangwa akunda kumeneka umutwe. Ishobora gutuma rero umuntu adasinzira neza, kutasinzira neza, kutaronkitiro neza. Ibyo birashobora kuva ku ishavu. Indwara z'umutima zitandukanye hamwe n'ihungabana, ihungabana mu gifaransa bavyise ngo ni stress. Ibyo nabyo bishobora kubangamira cyane amagara yacu, mbere ugasanga amagara yacu arasinzikaye, mbere rikaba n'intandaro yo kuzo yo gutakaza ubuzima kwacu. Kubera ko iyo turwaye nk'izi ndwara z'umuvuduko urenze w'amaraso, izi ndwara z'umutima y'abantu bakunze kuba bafite ibibazo nk'ibyo, mu by'ukuri akenshi birabashikana no ku rugero rwo gutakaza ubuzima. Mu kibano bishobora kubyura intambara n'intonganya, bishobora kubyura inzigo, mbere bikabyura n'ubugizi bwa nabi iyo ishavu rida chongerewe neza. Mukanya ruca tugaruka turaba mbega hariho akamaro ko gushavura. Ego iyo ricungerewe neza hariho ico rifasha. Mukanya duca tugaruka navyo tubirabire hamwe. Komeze kuroranirwa kandi ukomeze kunezererwa ibiganiro by'isamirizi akiza ku isoko y'ukure.

0: Seigneur.
1: Bakunzi b'ikiganiro Darubini ya Imani, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, ndabifuriza amahoro y'Imana abane namwe. Mwebwe mudukurikirana uyu munsi mu rukurikirane rw'ibiganiro, twabategura ikiganiro cyiza cyane, ikiganiro kivuga ngo Imana imwe igaragarira mu butatu bweranda. Ikiganiro mwagiteguriwe na mwene so Pastor Ndayizeye Albert. Reka dusenge. Data Mana yacu, urakoze kubw'ineza n'ubuntu bwawe, tugiye kongera kwiga ijambo ryawe, nuritahuze umuntu wese aryumva, kugira ngo urushirizeho kudutegurira kumenya icyo ijambo ryawe ritwigisha, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nk'uko mwamaze kuvyumva rero, ikiganiro cy'uyu munsi kiravuga ngo Imana imwe igaragarira mu butatu. Iki ni cyigwa kidasanzwe, ni cyigwa gihambaye, aho abantu bamwe badatahura kugene hari Imana imwe mugabe ikigaragariza mu butatu. Icyo kibazo benshi iyo bumvise yuko hariho Imana imwe igaragariza mu butatu, baca bavuga ngo rero ha abantu bemera ubutatu bisigura yuko basenga imana zitatu. Ariko none niko biri, hama rero icyo kibazo benshi baranabaza bati none byavuye hehe? Inyishu turayibona yuko ibijyanye no gusenga Imana mu butatu byavuye ku Mana ubwayo. Mbega n'ukuri ko Imana igaragarira mu butatu? Aha rero haca haza ikibazo, aho bamwe bavuga bati ubutatu ni Imana zitatu. Ariko rero ubutatu ntabwo bisobanura Imana zitatu, ahubwo zirikana ko hariho Imana imwe, Data, Umwana na Mwemu Yera, bose bakorera hamwe mu butatu bw'ibihe byose. Imana ihoraho, Imana ishobora byose, tuvuga ngo omnipotent, Imana izi byose ari byo twita ngo omniscient, Imana iri ahantu hose. Iyo Mana ni imwe rudende, nta Mana zitatu zigeze kubaho, nta Mana zibiri zigeze kubaho, nta Mana zine zigeze kubaho, hariho Imana imwe. Ariko iyo Imana imwe yagaragaye mu butatu, yigaragaje mu butatu, nicyo cyigwa cy'uyu munsi. Ntukikwe mugenzi kugira ngo gikurikirane. Muri kino cigwa rero turagerageza kwerekana Imana imwe rudende ibonekera mu butatu, ariko Mwemu Yera ashobora kugutahuza ibintu bidasanzwe. Mu ikete rya mbere rya Bikorinto igice cya kabiri umurongo w'icumi gushika cumi na gatanu hari amajambo agira ngo ariko Imana yabiduhishuriye muri Mwemu wayo. Mwemu asesa byose n'ibihishijwe by'Imana. Ninde mu bantu azi ibiri mu muntu atari Mwemu yiwe iri muri we? Niko ni iby'Imana biri, nta ubizi atari Mwemu w'Imana. Niko ni iby'Imana biri, nta muntu azi iby'Imana atari Mwemu w'Imana. Ariko tweho ntitwahawe Mwemu y'isi, ariko twahawe Mwemu ava ku Mana, kugira ngo tumenye iby'Imana yatugabiye. Na vyo nyene turabivuga, ariko nitubivuga mu majambo yigishwa n'ubwenge bw'abantu. Nitubivuga mu majambo yigishwa n'ubwenge bw'abantu, ariko tubivuga muyigishwa na Mwemu. Tugereranya iby'Mwemu n'iby'Mwemu bindi. Ariko umuntu afise umubiri n'ubwenge gusa ntiyemera ivya Mwemu w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we, kandi nashobora kubimenya kuko byitegerezwa mu buryo bw'Imwemu. Ariko umuntu w'Imwemu asesa byose kandi ubwiwe nta umusesa. Nimwakira ijambo ry'Imana. Imana yanaduhishuriye bya bindi byitwa amabanga biciye muri Mwemu. Mwemu ashobora guhishura ibihishwe by'Imana. Icyo gituma umuntu w'ubwenge n'inyama nashobora gutahura Imana, kuko kuri ibyo biboneka ari ubupfu. Nashobora kubimenyeshwa n'ubwenge yigira mu ishuri, kuko ibyo bintu byitegerezwa muri Mwemu. Ariko umuntu w'Imwemu we asesa byose kandi ubwiwe ntawe umusesa. Nicyo gituma rero ndiko ndavuga nti ni ngombwa ko dutahura neza igihe turiko turiga ikicigwa kivuga ngo Imana imwe igaragarira mu butatu, n'ukubanza kumenya ko nashobora kubitahura ngo bisigure mu buryo bw'ubwenge bwa siyanse, nk'uko muri siyanse babikoresha. Rero reka turabe neza uburyo Imana yihishurira mu butatu. Hariho rero amabanga akomeye cyane Imana yahishuye mu ijambo ry'Imana. Imana yarihishuye, irihishura mu butatu.
0: Dutangurire mu gitabo cy'Ivyahishuriwe Yohana igice cya mbere umurongo wa kane gushika wa gatanu. Ivyahishuriwe Yohana igice cya mbere umurongo wa kane n'uwa gatanu. Turahasanga indamutso. Mbega izo ndamutso zavuye kwande? Yohana aravuga ati, jewe Yohana ndabandikiye mwebwe aho mashengero ndwi yo muri Asia. Ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva kuri yo. Iriho kandi yamyeho kandi girize biva no ku mwemundwi ziri imbere y'intebe yayo. No kuri Yesu Kristo icyabo nacyo kwizigirwa, imfura y'abari barapfuye, uganza abami bo mu isi, umwe dukunda yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe. Muri iri somo turahasanga indamukanyo idasanzwe. Iyo ndamukanyo igizwe n'ubuntu n'amahoro iriko iva kwande? Ni indamukanyo ubwa mbere iriko irava kwa Data. Ndasoma wumve, ubuntu n'amahoro bibe muri mwebwe biva kuri yo. Iriho kandi yamyeho kandi girize, uyo ni Data. Izo ndamutso zivuye kwa Data. Kabiri, no ku mwemundwi. Iyo bakoresheje agasawanya ngo no na, izo ndamutso ubwa mbere zivuye ku yiriho yamyeho kandi girize.

0: Allô?
1: Oui.
0: Muri bande muhereye?
1: Karenye dewo umurumo nge muri yone mara dawo pamaga.
0: Dewo kaze.
1: Umurakoze ta.
0: Kijani yona kayabagu. Sa?
1: Akarimbo kabati sinduka no kusenga uiteka.
0: Karimbwe nande.
1: Korale komeza gusenga.

0: kuheta na bene wacu turi kumwe akayabago keza na mami ndogo uri gatoro ndamwifurije akayabago keza na muyomba wanje ndamwifurije akayabago keza na senge wanje ari sororeje ndamwifurije akayabago keza nabashaje akaririmbo kitwa imigambi y'Imana
1: karimbwe nande karirimbwe nande.

0: Yego ndagushimire.
1: Papa Kenyo ugera kabiturije gero giza ndabanyi bose bo mu baraga cyana kandi kandi muri Pongo. Ati gero giza muheza gice abandi kandi niba giwe umugango w'umuntu aha kaba mu muhungu mera na chama ino afasha aba bakigira giza.
0: Yego.
1: Dada wanjye ndi mara ya Kristo hamwe ari na mukiriko hamwe na grafu ya remari ndetse n'umufatwa wa kiriza. Sokuru na midi kwibumba kiragiza kunyari na mba mukiriko kisha mwazi angera kumugimbo na esteri na sanga kiberia na mukiriko ki mama yangu la ashura na Uganda na konifere ndetse mga wajuri na hivu mlondero na kamande mbakete kena mga wati kiriza.
0: Ndagushimire cyane. Yego urakoze cyane.

0: Nacho Zari Nacho kuri radio agakiza ku isoko yukuri.
1: Hello.
2: Eshaka gutasha.
1: Mhm.
2: Papa na mama. Eshaka gutasha.
3: Akwiti mane ni asukira sa zija matista kuri kwacho na Zari umukarama.
4: Na mama bera ibubanza kuri bumbu. Na mama Darirene. Ufasha wazye subakanye.
5: Ngwe mukora mu tabagenzi bose mwa gihu. Era kiwe na magabo ni mutamaze Frina na bana biwiwe.
6: Sembona ufasha wanje n'umwandi mana yampaye sembona ananiya kitasa
7: bo acha nende arasaraka sababu niko na mamre wengi na wote wanahitaji niwasalimie na ujumbe ni kwa hao wote ambao wananibagua sana kabisa kwa salamu
8: TV

0: ugenzini kini?
1: Yemwe yemwe, ibyo ukundo go namayobera pe.
2: Yo! Mbega warumvise ibyashikiye wa mukobwa wa Maria?
0: Mbega waruzi ukuntu Matayo na Maria bobo bikundana?
2: Wifuza kumenya ibyo tumugira amahitamo meza mu gihe cyo guhitamo uwo muzokubakana? Wifuza kumenya umwifato mwiza ubereye umukobwa n'umuhungu bageze mu bigero byo gushinga umuryango? Kurikirana ikiganiro Umugenzi n'ikindi kuri Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.

Niki ya gitumye nzana iyi ndirimbo. Nuko hari imiryango iba yaratandukanye biturutse ku rwanko. Abaririmbyi barakoze. Bavuze amajambo nshatse kwifashisha muri iki kiganiro tubane neza. Bavuze bati umugambi wawe wari umfise ko Imana yarawanse. Nacu takoze ngo usibanganye ubuzima bwanje. Ati yamara ko nkivuga bigaragara yuko agati gateretswe n'Imana kadahenukwa n'umuyaga. Iki kiganiro gifise intumbero yuko abantu bankanye, abantu bagiraniye nabi basubirane. Ibyo wakoze ngo ugirire nabi uwundi musaba imbabazi. None kubona wabigerageze ngo afe akabakiriho. Ntubona yuko Imana yakweretse yuko imukunda kandi kuri mu ruhande rwiwe. Kubw'ibyo rero reka gutera imigere ku mihunda. Garuka ku nshuti yawe, garuka mu muryango. Ibyo wavuyeyo ukoze nabi usaba imbabazi. Igihe kikiriho ukiri mu mwuka w'abazima mu mpwemu z'abagihema. Aba baririmbyi bashatse kwerekana ko urwanko atanyunguruza niranyene kwankana. Mu yandi majambo, iyo uza kuba wari ufise uburenganzira bw'uko icyo ushatse kiba. Yaririmbye avuga ngo uba waramize miyonzwa. Ariko rero ntibyabaye. Gerageza, gerageza ugaruke mu mubano mwiza n'abo wari waragiriye nabi. Shuti mugenzi ukurikirana ibiganiro biciye kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Gira urutonde rw'abantu wagerageze gufungisha ukabata mu gaso ubahoye ubusa kubw'ububasha bwawe. Baragize amahigwe bararekugwa kandi ubu baricaye barabizi ko ariwe wabikoze, barabizi ko ariwe waremereze dosiye. None muzobana mute nimba mutora abantu mwicara muri babiri mugasabana ikigongwe? Kandi birakunda musaba imbabazi, musaba ikigongwe. Hari umugabo yambariye ati urya mwene naka mu gihe cy'intambara niwe yanjanye kugira ngo banyice ku ikambi y'abasirikare. Aca yongera kuri jambo ngo ndahakugwa na mitunu. Nca numva ndababaye. Ati mitunu nawe ararokora abantu. Kuko nasaka ko avuga ati ndahakugwa ni Imana. Nawe yari ibagiye Imana yibuka mitunu. Ngo ndahakuwe na mitunu. Ariko nza namubwira ateka yo hakuwe ni Imana ngo yego wawa. None mugenzi ko ari wewe wari umujyango wari kuhamukura. Wewe ukananirwa no kumufasha ahubwo ugategura kumwica. Mitunu akamutabara. Ako nakajamba bakera bakoresha byaba bisigura ngo nahavuye amaso natunuye. Ntaso ni wumva mu mutima, nimba utabyumva nta mutima ugira. Usaba Imana ni utanga. Raba nawe umugenzi inshuti waramujanye umushikana ku cobo bagira bakororeremo barenze ku bibivu. Imana irahamukura. None ubururaramye mu mafote ufatanye nayo ngo na mahoro. Oya ntayo. Banzu uhamagara iyo nshuti musaba ni kigongwe, musaba ni mbabazi ngo ba waramize miyonzwa. Ahura afise imiryango umwe yibagiranye kubera ibibi wayikozemwo. Gerageza iki kiganiro kigihera. Tangura ugire devi nkugira devi yo kubaka inzu. Tegura komite nk'iy'ubugeni. Iyo komite itezwe kubahuza n'umuryango. Waturi ibyo wakoze bazi. Kimwebwe naragombye kubahonya mu gihe cy'intambara. Ariko Imana irakinga ibubararako. None nanze mbonye yuko mukiriho. Ndasabye ikigongwe. Naho ibyo kurikira byoba bibi, wewe woburokoye ubuzima bwawe, urangije igisigaye cy'ubuzima bwawe neza. Mu kiganiro tubane neza cuno munsi kiduhamagarira gusubira ku ngubumwe. Nahereye kare mvuga ati biratera isoni kandi bihora biba kuri benshi guhura n'umuntu wo mu muryango bikamutwara iminota 10 kugira ngo umwibuke. Nimba utamaramara, abatamaramara nabo baratomboye. Kuko niyo babuze impuzu zo kwambara bagenda gusa ntibibatere ikibazo. Hari gihe bisika ukajana n'ingenzi nyinshi byarambaye ko dusika ahantu batwakira neza, batwakirana umunezero. Hanyuma tugiye mu karuhuko ndavuga tujya mu sefu arameze neza, yanezeye kabisa arakirana nzomutemberera. Baca bambwira ngo urya niko yamye ngo apfuka hanaka ngo se wiwe yitwa uko
iyo nza numva umusonga mu mutima nsanga no mujyango ndiremarema ndiremarema ariko wumve kwibagira umujyango ako kazi naraziguye nza kukaronka ndusenziye mu kibazo kandi mu byukuri iyo nza kuba narakurikiriye umujyango nari kukaronka directema sanda karonka indirectema waruzi yuko kwibagira umujyango bisobora kuguhombya naragerageje kumusaba umubonano ndamusaba umubonano mugaba amazi yari yarenze inkombe hanyuma ndamwidondora yewe tugwana munda waruzi ko naciye ndonka itike yo gutaha n'ukuzogaruka gutakaza umugenzi gutakaza umuntu mu mujyango sinyungu no guhomba mu kiganiro tubane neza cy'uyu munsi ndakwinginze wakurikiye wagize neza n'ukuri ntubure n'umuntu numwe watakaje utacibuka utakiza kuraba n'ubure numwe basi mu buhombe basi umwe ugenda kuramutsa ugenda gusaba imbabazi cyanye ugenda gufasha mu mujyango imana iguhezagire imana ikuzigame iguhe ubushobozi bwo gusobora ibi bintu ndabigusabiye ku bwa Yesu Kristo umwami w'abami ni washoboye kunga imibano mu izina rya Yesu.